0: Ukabesa na mwevoko na mitha ikithira tukauma tu arathime
1: na vuga mispesi by the way nirwega mwono jumatikyo mwote
2: niyaze kangu zenya
3: nini mwaro
2: mwote